yene angeni o to yin reti wa ga kenya abidi buten ci wa nyaar ben jemu ken mapol be chok ngere ba kamigi we en ni wala twal mon bon na dit o to man eni ko santino ka ci kimeno la dit meña magitini mon yo mi ngali angeni.

0: we mungkin lebih jom pol, anak belok ke timur ke kenyo, nangai dia berhenti nak kena buat kau tuan kau kau. Now waktu nyonya wa oh, kita mau pore, mau meneno, mau mengeluarkan bond dan love tips, nyonya eh kau elok mungkin nih mukok shock nih. Kaguang wajob, tau makan begini nyongan, baca winya kere. Oh tu berbe, dan isu aku ngawin the love tips penil matin.
1: Isla detoska, fa mata kada dan fa in mafuriti ke dua ku berchane atia ke jimi mugu mati atia na maka ihi wajo kila tuni. Miro bero gen mano pere tek kada da. Anda mache watie ke genu mama etamani gen ma indo yero. Pelkara chile wajani ma yero yene
0: yuri.
1: So gen ma indo yero miri bet gant ma igano daki tiyo kere yo mano be tutwal kidong gin ma pera taga yene gin ma ili kwanyo niri ngi pingo weki kwanyo ki kwanyo pingo kidong mo ma weki unu bitero kare li ino ni ubit gin mo ma pera tek yes so gin ma pera taga yene ni ka ili kwanyo leto ni ngi pingo weki kwanyo leto li ino ni ngama ili maru ki kome kidong mali eno ni miro po gipo kiyo
0: yes
1: pen ini nga polikare oska dono no maru nga tuman because of yewe now kado ngete eno kwanyo yewe che eno ni okono dono pat mene ma inda kay bingo
0: hibi
1: maru that's why kiwanyo ni kay maru yewe maru yewe naturally kit mano ente kere ento pe ma lewele because of artificially gimu mwane ma eno kere iku mkwane eno ni ayende love tips ma tini eno ni atamu ni wanano and ipetka imitating peri kere migi ma ini tike ni ma harpingo because of rukmuru because of ye wye wif mo kere wye kere maro natural love.
0: Yeah, exactly. Ofoyo, those are the love tips. Pinin matelo bedu chen warga maka bikin tiwi macam.
2: This is the Love Feeder on Rafa FM 89.9.

0: donc mi ma pat kini no pare pat iringi ri da ko bu a na ne ti yu pe ti bo le ga kenyo ke te te ma kwa me ne ne weng o ya ke te te ibin ka maini ti mi to gol na weng da ko futi ka ni e to dire da futi ki ti e to ka wan monte gudwa a a be ko be
1: I don't know.
0: Mo wa wa pon kilo woni ah okay ko me la cho don ki tam ke kan pa ko bi ngone bwa ke cho ke nei pa ro chwe pe ne ki mete wa cham ko pe don wa cham ra eto daro ki wa bi don ngore ke kan ni ri ka fura re mo pe re en no ye wi lo ko so that is a gap mate between the cho ke la cho ke da ka min ma nyoti kawati art wanen kin be controlling jamino an kana kana time ki bora and mirror making sedeni payot eto pa chaw yenda cho cham kuok ki mi nyoti gi moy kan mer kuok ko betiye den mi no gi moy kan daro we cham rem mi yoti cham do chuni ti ka chwe ko chwe lo ni edit cham ku yani iyo nge chwe chwe nyi bikar chwe waya yinba wano at gina kere kere kere chi chwe nyi be gonyo ko dan waya ni ah mon chwe nyi yo mada pera hon beru ki nyere dako iye chwe iya re matot eto kado jala ko
1: karo badon kete
0: karo ko bena eto man cho ke winning omar mo vore yot
1: oh vika jam magari yo
0: nyo ni dako ni tiki nga tumoti kuwara enwere kakati tiki na chowariyo and nga rachel tiki kuwara en the other side and mfuti bori kany yin machay le chow and waya yin ba wanabiyan ka na ene tiyano gimona kilo en amirka kan manok
1: no nana dek boy
0: oh when in fact mabuhin futbo madaka futbo yin di chow programu lega pa chek po danong of the kicker Jamal Dennis one choke
1: rem
0: rem ba ko kwa rem mi chwi nyara kira rem mo ge kan
1: manyo te mon ger gira mo contain
0: mon promo at this sustaining because twero timo pe kar money because no te miete alis en be peda ke don chen total eto no do ti do e kume is inbuilt kan obe computer alone ni software mano want to pay around it kere kiri ki install window me apa we ya di or window me di ya nge want to pay over bravo
1: da
0: witness ka jo mati work kinyo ma fu to cher no harga gen be rom ko wa sini aska lo ko ni lo ka da because in work nga rumay winyim and cha me warga wa dong di kya maroma bit ki kan nyo bi chel now to be a witness in meti winyo radio in le cho ak arem ini kanyo kay winyo kiri ka girlfriend ke kan ma fut pere woni ot onyo dahamati ot che winyo ni ti winye
1: kino arem
0: ini kido un mon ba ne kogol wa chim uno arem mono chi wea wea ya keje dong gine ne chalo because ro ba wa ni da ko be kanyo arem and one cho wabinongo kwok